Hei, Akashvani, Aizolani. Voina tana kan program duan lok chen khat lo ngai tha ila. Tuna changa hun rei lo te, da ruk le minit nga a hian chan chin thar sap chunga chiar, Delhi mi lak chon kan ngai tha anga. Da ruk le minit so ma chuan lalpa chu fakro u ti huna pathian fakna hla. Aizol veng lai ko shanzai pol le, durtlang ko shanzai pol terem kan ngai tha ang. Da ruk le minit som thum panga, kut na thok tu te tan ti huna ram ngai sak tu thu kho chang le lo nei tu te ta na ham chat na sarkar scheme sang sang te ti thu lal engzami Mizoram Rural Livelihood Department a manager ina asoi kan ngai tha ang darsari a zai rimoi hun kan manganga darsari le achan veya chanchin thar mizo chonga chiar kan ron puang chhuakang darsari le minit somli panga a thirvel na hun kan ron mangang Dariat achanga dariat le minit somli inkara hian chanchin thar hindi achiarte le sapchunga chiarte kan ngai tha anga dariat le minit somli a hindi hla kan ngai tha ang dar kwa a ram ngai hla si lianzam pui le lalven hima mar te sak kan ngai tha anga dar kwa le achan veya chuan CSU sponsored program NCRT achanga kandon kanron ti chuakang darsoma zai rimoi hun kan manganga chuta chuan Jacob Van Lal Tlanzovale PB sang hlun pui te zai kan ngai tha ang darsom le minit som panga a fakna rimoi hun kan manganga darsom le achan veya chuan zai rimoi hun kan mang ho le anga heta hian Andrew Lal Tlan kima ar lalrin moi le samuel van lalpe kate zai kan ngai tha ang kan program duan lok then khat kan ngai thak the te chu khati chin khani salangin khang kan han puan tak te kha tul bik thila chuan ti danglam the ani ale tuna chuan chanchin thar sap chonga chiar delhi mi lak chon ilo ngai thang u

Inte van khopui ti la ngai thak ta kha dut lang ke thlek zai pol te remania tuna chuan zai on pathian khopui ti la ngai thanga aizol veng lai ko shen zai pol ten an run remang.

Zion pathian kho pui ti la nga ithak ta kha ai zol veng lai ko shan za pol teremani tuna chuan dur tlang ke thlik za pol ten lalpa ka au thom ti hlan remilo ngai thlang u

Lalpaka au thom ti lakan ngai thak ta kha dur tlang ke thlik ko shen zai dur tlang ke thlik zai pol tere mania tuna chuan mal som ra tui ti lakan ngai thla anga mino she thiam ula chan du om ti lakan ngai thla anga aizol veng lai ko shen zai pol ten an ren remang.

0: tunchum kunna thokte tana chuan thu chini kan ngai thlanga amasa in ram ngai saktu thukhochang ilongai thlang u
1: tukina milo ngai thatu zong zong te chibai ule kan hnam hausak na hmun phia chungchang kan soi ve thung don ani kumsom ni lai liam ta khan kolkata khopuya khuan exhibition a kan tel ve a mizoram atanga tel om chhun kan ni awang le kan ram thil siam tual cher te chu india ram mi pui te thil siam tluklo ma se adang dai hlom em awangin chimtu mi pui mit ala hle maya zep na kemo dor tam tak zinga bor tu nga pol tak kan hial ome abik takin hun phia le thingzunga changa dokan kan siam le mawa changa kan thil siam chen khatte chuan ngai hlut a hlo hle a kan phau chu ang ang te chu kan shal zo mai ba ka order te po kan hon ve nual bokani exhibition india ram le india ram po na po nam chan tu pol thil siam chua nep noi che shang shang hi kan lo zuar ve ta zuta tin ke ni chau ni lovin official tour kal chuak te po in india ram hun shang shanga min lo phau chua sak to hloma wanei thak takin kan ku chuak te hian mi mit ala fu chin hle ni in kan she hlom alom om du em ema chuti rualin kong le lama chuan kan nei zinga a tha ber ber te kha kan kengtlang puyani tamzo kalei du ten order min han pe khian kan boy pui le hle thei chin lo lai takhi kan mang an na chu ani ta chine thil siam tu tamber te hian atir phat bul an chen lai an la thiam tak tak ma changin labor rate pa ngai an lak lo chuan thil siam hi an tin chin ngam lo tlatani aron siam thiam nuwa a hlo tur ang kha a thiam ma achangin pek angai te china alu hai tha khle ani engemuti ti in kan han in zirtir chuak shama an ku chuak te bazara shal chwa ani phata changin an phurna alo bole man mai chin le chutianga ni lo po in hlo sang zok be se ya ti chat du lawa kutmin kwang kwa san ta lo an han om ta da chu wangin india ramani emo ramla zok ani emo

kalung di ti lakan ngai thak ta kha mami varte sakani tuna chuan DJ Lelven himiza kan ngai thavelenga khuare yan ti laron sa ang

chui thang va la lu hai ti hlarun sa tu kha vanel mangaya ani tuna cha mami var te in chai thar di ti hlarun asak ilongai thlang.

Chai thar di ti la kan ngai thak tak kha mami var te sakani a tuna chuan tukin zai remoi huna kan hlangai thak nun ber tur ni thar dom ti la DJ Elven himi sakilo ngai thlang o

nam pangpar ti hla kan ngai thlak ta kha si lian zam pui sakani tuna chuan lelven hi ma mar zai kan ngai thave thunganga ruk ru chung kwa ti hla ron sa ang

mo fel run ti moi tu ti thak ngai thak ta kha ju ko vana tlen za va sak ania tuna chuan pp sang hun pui zai kan ngai thlanga zaleng he zong zinga hian ti la run sang.

kan ngai thak ta kha zo khat le tir te la ne ya ron se tu kha Jacob Vanel tlan za pa ani pi pi sang hun puin i cham ring si ti la sa kilong ai thang u

kan lang ay thak ta kha nun na thar ti hlani ya ron se tu kha em ruler tlan ki ma ani kan lang ai thak le tur hi ar la rin moin ka in pum pek ti hla sakani.

kan lang ishak tak ka in pum pek ti hlar on se tu kha samuel vanal pekani ya enroller tlan kima alo sai vele anga ka chandam tu min veng in a nai reng ti hlar on sa ang.

kan nai thak ta kha ithir selang o ti hlani ya Samuel Valalpe ka sakani tun chum sai ri moi huna kan hlangai thak nun ber tur hi Andrew Lakeland kiman isu min khong ai ro ti hla sakani

0: lai thak ta kha min nem la ti hlani ya HRMC amasta kani chu ti song chu tun chuma leng sem hla kanai thla go thei chu anita hei hi akashvani aizol ani
1: hei akashvani aizol ani thule hla literary magazine tunchum thule launa chuan thu chi ni kan ngai tha anga amasa in mizolem chan film le drama lama ma kan son dan ti kan ngai tha anga he thuron sei tu tur hi laramoyang yen te associate professor johnson college ani
2: lemchan anti hian kolian deu deu pan hi ne ya chung chu lemchan drama le lemchan film movies kan ti hi ni drama hi tak tak en thei tur chan chu ngal hi ni bera film ro chu an chan nu en that le siam fel ngai om te siam fel ni nu ti chuan thin helem chan chin hi mi zo te ma kan son dan kan sui don ni a huam kim harin mai pal po om nu lang a in khong ro lo le bok a chan chu drama hi la om reng ma son na turan sui thar tur om lem lo ani lain film lam hian da sa ta ka ma son ta wang zo ka ni drama hi chu chan na mu mun mu mal tak theater emo platform tha tak ma mo ani wangin chutiang hun tha chkan nei lova kousan lama thalai tile oimela mian bo sei ni lem lo chuan en turemo en na hun rem chang emo wang to le a mimal en tir nan se fir drama party ang thian an la choi nung tin sei thiang chu film me ro chhun sang sang a film siam nu man ro nei ang anga siama zo fel nu nuam sa taka mani na emo mani ku ta phone a emo en mai the ni taka wang hian a thang duang hle ti lo thei lo mizo ten a film kan siam sak ber ne sei chu kumsans ko somsari pathum manipur changa chho pui le lala tini a mizoram chunga film siam sakber chu kumsans ko somret pathuma ti chho phuba ti khani a asiam tu chu biak than sang ani he minu kumsang ni chowa film ma chok ta jeu jeu wa heng film te hi feature film kan ti mai thilam tak tak be chana siam film pangai ang chialo deu thil thleng te mun poi mo te mihring chan chin ang chi te be chana siam yani ramboi lai chan chin be chanam nuala chung jing a thiat lo deu te chu zoram ka mangai che ti ni a heng ba ka hian kan nam ro hlu ti te landmarks and monuments of mizoram ti te kha an siam bokani mizo te jing lem chan ro choi nung tu te chu kan zo sa missionary te khan ni a christian kan lo ni dua christmas an man na lem chan hin en tir chana kum sans ko song pa dia christmas an lum na zo sa phui lui hovin mi zar glai chu an pung khoma chuta chon lem chan chi sarian ena mi ten an lutle kumsang asko som pathum thangin christmas an mana piang in mi puite ti hlimna turin lemchan an chhotel da deu sela kumsang asko som pareta phechun lungdai bekin a chakai khor leman chang hielani kumsang asko som di paru ka tanga sang ni chung khan mi zo lemchan hian par a chhu ati theome drama lama su suma satu te hian an mel an lemchan thon thu zia chun chang ngal deu sela chuwang chuan mi puite poin an lomin hu no man tia lemchan da lar pha le kumsans ko somri october thum khan jo sa pu samuel an fanu jo siam hing cho in drama in chan siang da jo siam bi kap jo bu saya heta hian lem chan lama mi tui mi ten tel thale ya mi te ponan lut le ni he min hu hian lem chan thon thu jia ka chok zela ko san le khotlang hu huanga lem chan en tul chu chok zau zau na a hun bi le ni bi ka chuale chan ani lem lo chuan rampum ho pan chan em em om tari lo ni na langa tun thleng hian drama thangkur drama party le zafir drama party te na milom lo tak men chang ti lo chu sei tu ro mem talo ani drama party pani te san po hi drama te fung chang chun athlin lo na chenom theya ma selim chan lama hu wang dei na beran lan hielani film le drama lam ma kan son dan film le drama lam ma kan son dan he ti hen sui tai la ma sa in film ma son dan han sui la pakhan na chuan tun nai hian na satkin film lam ma kan son film producer mu mal tak nei in e zun na tan mong te ponum chan ta tun ma chon da ser thiana film ma chok zeu zeu thina chu chu po cha tui tak tak in sen so huam le mizo film ta na thanem ngai tak tak ti chhoni ber tun hai chon film budget sang tak tak te pon siam chho ta he yen en tun ni thale to ti chiang o me pani na chon film chang tu te le boi pui tu te point boi pui tlak sum lak lu ko nga po siam tak ani an ti wanga siam ani to nul ni na lang a chang tu te singa po budget sang tak in chher ngam te ponum to ni man choi en ko nga po ma kan son le ni na lang film production company luk thok thok leitlang pictures lersia play run moi conflate videos production le adang tang aloding ta ti hian sumlama pokan zo jiom to le ti langa film tham premiere kanan ti ta ti hian masona tam taka kingtel manchoi en theda ani te sum tam takan muchok ta mek te hian film lom masona ro pui taka tar langani pathumna chon a film screening shim shim pa munum to video setting thleng point man ro thato a amunom in chenge mem toni he hian masona nasa takalang tirani ram dang tenga manchoi en tu mi pui tam tak tak thelo kara hete taka thlir no man chho the hi masona ro pui takani film premier anan bo saingam te hola man choi chhoni ba ka le turat le

theina tura an password chu shibolet ti ani ephraim ho jinga shibolet lamfi athiam lo shibolet ti lam tlat mi singli sang ni zet an thata hei hi athulam pronunciation manga an ni na identity en fiana ani tunlai khovela po trong manga an nam ni na hriat theina linguistic password atan he trong kam hi man ani fowa New Orleans achun anveng mi hria theinan anveng ming chupi tula street ti chu anlam tir chin thrina chumil lam thiam le lam thiam lo atangin anveng mi an thlerang thei anti mizo tong po hi mizo te ni na identity poimok tak ania midang laka mizo te danglam na ani Swiss linguist Ferdinand de Saussure chuan tong chu chin chiana manga inbiak na ania tong chuan poimo na pani anei pakha chu inbiak po na ania adang le chu ni na identity king tu ani tiya UNESCO director general Audrey Azoulay chuan tong hi inbiak po na mai pialama mihring nun hria thiam na poimo tak ania kan ngai san zong te kan rin dan te kan ni na te hi tonga hiana bet vek ani ati ve boka ani thu soi atanga chiang takalang chu Trong hi mihring le mihring in kara in hriat thiam tona tura apoimo zia hi ani mizo nam in pum khana atana trong in hriat ton hi apoimo le a tuna mizo trong kan ti du lian lu sei trong kan ti hi zo na thlak zong zong te in bek po theina trong man lar ber ni in lingua franca ati thei hial ome he du lian trong awang hian mizo ramazo fa te hi kan in pum khat ani ber zo na thlak te hian trong sang sang kan nei thina Masay kovel thang ze la inbiak po na tra kan momo avangin kan trong te chu na satakin aluang kho ma. Du lian lusay trong hi atira chuan lusay ho, pachuo, chak chuak, hau nar, ra sel, tau chong, van chong, sai lo, palian, zadeng, thang lua, rivung, chen kual, rau khum, le chong luten, mang ma se, tu na chuan zau na thak dang, ral te, kol shing, khiang te chong thu ngen te ren thlei klau pau tu roi te jong te wang chia pun te mar tha do lai pai te le mara te hian an mang deu vek to a abikin ral te mar tha do lai pai te le maral lampo in an mani chong an hlang na hmuna mang tha hle ma se tam tak hi chuan an tong hi an thiam tha thum to lo ani mizo tong du lian lu sei tong kan ti hi mang war zel ta ila namin pum khanna atan atang kai em don ani mani chibil tong choi kan tuma mitlem te chawin kan man pui thei ai chuan atam zo kina kan man thei tong lar zok chu in hre thiam ton atan le in pum khanna atan atang kai zo nge in rin oma mitam tak in hre thiam ton theina tong lar zok chu choi kan apoimo tak zet hei hian chibil nek chemna akok hran lova kan in lung ruan tur ngai tu achuan kan ti mak mo ani zokin alang kan ran kan ram then om luk nagaland kan thir chuan tong chi hrang hrang an nga em em maya kum sang ni som pakhat sensas kan en chuan tong chi hrang hrang som pali zet mang an omin an chin chia chung ba ka chuan dialect kan ti hi chi hrang hrang som pasari zet chin chia ani bok henga wang te hian an in biak po na konga har san na han tok thrin ni nan soi nagalena chuan tong chi hrang hrang atam em awangin an in hria ton theina ber tur official language hi ala kum sang hazagwa somruk pasari an lo nei to sap tong chu an mang na sa in medium for education a hial an nei bok an sap tong man chu indian english ti ani tin sap tong mai ba ka nagami si an mang war em em boka chu chu asami strong te bengali tong te le an ma ni naga tong in so pol atang lo piang ani ya lingua franca ti point soila kan soi sol tam lovang kanram then om nagalen ho in lungrual theina le an nam in pum khan atana an tong man chu Indian English le Nagamis tina ani chu Mizoram ero kanla bane hle ina hriat Mizo tong hi ala fir thavia wina langa namdang dei tong ne na cho pol an lova thumal klem te chau hi namdang tong atanga sing lu ani chu chu Mizoram a zo na thlak te hian kan mangna sain kan mang war em ema lingua franca ati thei hial thu kan soi to kha he tong hi

dumdut zai ron satute kha bungkon MOPU ni ten ya lunglen sai hi kan ngai thachhun zomanga sangdol le apol tenan ron sa ang.

Oi, sai, ron se tu te ka e strang dole le apol te ani chuti song chu ton chuma pi pu sai kan ngai thla kho thei chu anita hei hi akas wani ai zol ani tuna chuan zai pol te hlarem kan ngai thla do na tui kwal south branch oi mi zai pol ram hun north branch oi mi zai pol le dor pui ven thar oi mi zai pol te hlarem kan ngai thla hawanga ama sabere tan roaming rail sakang che ti la puro ku nga phwa dor pui ven thar branch oi mi zai pol te rem ilo ngai thang o

Roaming rail sa kang tse, di laron rim tu di kador pui venter branch oi misai pol ni. Tu na tsuan tu ikual south branch oi misai pol ten kantlang ram parvul na di laron rim ilaw ngay klang o.

zo se pui nun moi ti la ron rem tu ti kha ram nun not wai mi zai pol ani nakin dar khatle minute so machang chuan hindi la kan ngai thadona dar khatle minute som li ngir tling huna chuan siral din moi le ke vanal vena no zayang dar hi a hian mi de news sap tonga puan dili mi lak chhone ni anga dar ni le chan veya chan chin thar mi zo tonga puan ani ang dar ni le minute som thum panga tangin hindi la lo chuak vele anga tin bo in chu nu dar thum le minute som kan du zong ti huna chuan lal thlan ki ma se na veng hlui ai zol ami in ala du zong ti thlang in hunaron mang don ani tuna chuan thola ding ta che ti la dor pui ven thar brands oi mi sai pol terem kan ngai thla anga he la phua tu hi vi thang zama ani

tho la ding te che ti la ron rem tu de ka dor pui ven ther branch oi mi zai pol en nia tu na chuan kan zo ram nuam ti la tui kwal south branch oi mi zai pol ten an remang.

I paldo nem ni di la ron rem tu di ka ram nun no brands oi me zai pol an nia tu na kan ngai thak de tor hi bul reng ang che ti la ni thunga ti kwal south brands oi me zai pol ten an remang

a dawt leh chuan tun lai changthar te zinga la phoh thiam em em mai a la thu leh a thuk in choi mawi taka siam thin tu la leng long leh fakna hla tha tak tak min hnu chi a hun lo taka mual min liam san ta e vana thria ringa hla bia nem thil kanuam ti h la thakima sakhi in ngai thale te ang

0: zanin kan hun kharna tan chuan mani loka van ko na min chan san ta Reverend Dr. H. Gilluai hlate zing ami lalpa min tong trai ti ro ti la betsi larin sang sak hi man ka dua kan rama sual na sa takina punga Christian rama thlenga moilo hi a thleng mek zel chu ni si hi hetiang zela kan kal chuan a namanga kan ral hun te po hi a thleng thei mayang a ti hi ngai tua thei tak anita ho u atlai ma hian tu ma in mo pu lovin ma ni theu simin lalpa hne na kan ram le nam tan hian it lu theu teng u chuti chuan kan ram adam le don nia betsi zai ngai thaila ngai thatu zong zong te in va in mang tha mutui vek ule
1: le apol tele mop sel suk te no zai don ani kan hlai thlam sak per tur hi rang thua mi zai ania mizoram upapol sel suk tin ansa ang

0: ta kha rang thua mi sai ni ya mi zoram upapol sial suk te sakani zo pui sai kan ngai tha ang e sky boy le pol ten an sa ang
1: dar lung sai thung no balu pan lan thwe le le dar lung kan khwa lal darun hin la ya zam ruwa ye dar lung he

cân lại thắc ta kha du lai val moi ti la ni ya và sang kim khiang te sakani lal nun kenga alo sa yanga ka hei mol lo ti la ron sa ang

kan lai thlak ta kha izon ti hlania aron sa tu khati vanal mangai ani chuti song chutun tumleng zem hla kan ngai thlakuna ti vanal mangai lal nun kenga le van sang kimi khyang te te sai kan ngai thlako thei chu ani ta hei hi akashvani aizol ani darli le chanbe ani ya hindi hla ilongai thlang o

mahi akasvani aizol laichana si nihin hi me nikul le ni hni choninga ni zan le similam panga le minit som thum panga si laichana kan ngai tu vial te nan sa te dilakin kut kanin tlein ha chana than tu hi lungnem ka si atu san le ya chun pathian thang thadna khla bil rozon le H. Thomas Chal Ukteni and Sakmi kan ngay na lai. Amasabik che ma chun bila rao zon ni. Acho keng tu kan si ti la sakmi ngay nao si.

chen la wang lai ni ti la kan ngai thak tak lo sa tu kha silal silal nun moi ani tuna chon wala khroya chang te in pheng phe nun nem ti la asak zir sang zela phua ilo ngai thlang u

Pengpi nu nem ti lakan ngay thak ta ron sa tu kha vanal khuay chang te ani a zir sang zela nam te po ani tuna chun silal nun moin hring nun ha thak ti la asak ilo ngay thang u.

Tlafam hin chan san le ti la kan ngai thak ta ron sa tu kha van lo ruai chang te ani a zir sang zela nam te pho ani chuti song chu tun chum hla leng long ngai thla hu na silal nun moi le van lo ruai chang te te zai kan ngai thak te te chu ani a akashwani aizol atanga pon chu ani hei hi akashwani aizol ani pon tur poi mo kan don kan han puang nge Akaswani aizol chuan ni som ni pathum thlanga sa ni som ni paruk in rin ni chonu dar khat lem ni som atanga dar ni in kara aizola lir thei che vel na laka mi pui te him na chung changa live phone in live interaction program abo sai dona pusading lian asailo mps additional sp aizol traffic police le pu lalom puya zonal officer aizol traffic police amiten hunan ron

HIV AIDS in imit ati ma in entudik iswa in la kondom ayin lalpa chi na hi inve na chazo gani di siya la nom chen na lewi lozo ti na kentu lal iswa chawi mamo chan na ni di hi sinot social front aso na ani.

hei a ka zwani ai zol ani tuna chuan zai pol harem kan ngai thla anga tun chuma hian lunglei district upc choir tuiwa mit ko thon zai pol le ramzo tlang baptist ko thon zai pol te harem kan ngai thla don ani abul tran nan lunglei district upc choir ten krista ta na sengkhom ti la an remi lo ngai thlang u

Kan nga thak thak kha o kan na dal pa fak ro ti la tuiwa mit ko khan zai pol te rem ani tuna chuan ramzo tlang ko khan zai pol in chungmung ber ti la an sak an rem ilonga thlang u.

Jerusalem ka in rope pui ti la lo rem tu te khatu va mit ko ran zai pol te ani tuna chon lung le district upc choir in ni akin to long ti la an remi lo ngai thang u

Ama khi na rau pui ti la kan ngai thak tak lo ram tu te kha ram zo tlang baptist ko shan zai pol te anni so di zong su tun trum zai pol la ram ngai thak huna lungle district upc choir te baptist tu va mit ko shan zai pol le ram zo tlang baptist ko shan zai pol te la ram kan ngai thak the te chu ni a akas wani aizol atanga puan chu ani hei hi akas wani aizol ani dar sari le minute nga lunglen hun kan lo thleng le ta tun trum lung len huna chuan zorin zoli khiang te david lalzom le na le rebecca lalom sang te zai kan ngai thla don ani abul kan nan zorin zoli khiang te in ma se mo ti la asak ilongai thang u

Masemo ti lakan ngay tlak tak law sa tu ka zaw rin zuwa li kiyang te ani. Tuna chuan, David Lalzom lianan at huwan may mo ti la asakilaw ngay tlang u.

athlon mai mo ti thlakan ngai thlak tak ronsa tu kha David Lalzum liana ani tuna chuan Rebecca Loms lalom sang in di boite ti hla sak ilongai thlang u

tuna kan ngai thlak tak kha di boite ti hla rebika lal lom sang i sak ani tuna chuan lungdum tu ti la zorin zoli kiang te sak ilongai thlang u.

lungdum tu ti lakan ngai thak tak ronsa tu khazorin zori khiang te ani tuna chon David Lal zom lianan ngai zol nang nen ti la hasak ilongai thang u.

ngai zol nang nen ti la kan ngai thak tak ron sa tu kha david la zom le na ani kan tun chum lung len huna kan lan hunung beratan rebecca la lom sang in rai ra wang in ti la sak ilongai thang u

kandam chan ti la thiam ta karon satu kha si van sanga ni ole kan hla pa ni na tan chuan lorin diki khyang te zai kan ngai thave thunga nga da doi hi mezo me cha chan zai thiam ber pol o moi ber pol zai thiam ber lo man polo la hial to kha ni a vo in theng mai hena chwai thei lawa chul thei lawa a o te he fit em em reng mai a a hla album ma saber a hla ho phe ka chu a moi em em veka da doi hian hla moi lo sakhe nei manglawani a hla zong zong hi a moi tur hian a la ho hi hit mm vek mai ni tuna kan ngai thak le tur po hi I trang be le nan ti hla ani a a phwa tu hi silal dura ani a tin a sat tu hian a sathiam em em ma a hla sakhi a ne thin boka o hian a tin em em mai chin boka he hla lo du ve tu zong zong te a he hlan ngai thaka a tu tu emo lo she chuak chin ho te tan khan han hlan le ang o a lel rin dikhi khyang tein thiam ta ka sa I trang be le nan ti hlai lo ngai thlang

damlai party la thiam tak mai run satto kha mami varte ani ala tuna chanleng her moi ti la kan ngai thanga david lal choi sang as darlong david darlong te kan shat la ina sakhani a ling her moi hi hlamoi tak mai ni a tunna ya bhijan tai te a kan yut I kan la mm me khan run sa la arun sa saklar bela ti ila aswalom love anni pani po hian he la hian sadon to nge nge a anzai thiam dun e me ma david a hi mizo me pa chan omoi ber pol ti la kan soi swalom love azai thiam e me ma o sang lai ti moi e me ma tin he la hi an han sa thiam em em mai boka a music video ne en ko pe chuan a in me em em boka tin a phwa tu hi rp ral te ni a rp ral te hian hla nei moi em em thina a hla phwa ho hi an lar em em zel mai ni a kan ngai thak du zong te polo ni anga ke ma phe chana mi mal tak point rp hi ka she em em ya a hla hi du lo mang hi ka nei lawani a hla phwa hi a moi ka ti em em china hla phwa ti takani a tin ahla hian I leng her moi mutsak oma adu thu sama du thu sam khoi lai po soi sel bawan hantia tra vau chokle sen shipari yang atia chu pang par moi tak tak te po yang atia mu achak om le me phwa chan hi ole thin lung le di tak sa din kan lo ngai thadonia david lo choi sang adar long leng her moi lo ngai thang om

lengher moi ti la thiam ta karon satu kha david la choi sanga dar long ani ole tuna chuan in lung ti leng em em mai tu la karon play dona a johan asel mel so ma kan she theu o me ani kha sang ni chau bor vela lar em em mai kha ni a zai thiam boxi a a hla samoi chin boxi a music video teng te po mi thla lang roi roi ang a kan ngai thlak tur chu ching mi thla ti kha in che thawin karing he la hi pujon moi te pho ani a hlamoi em em mai lung tileng boxi ne tun nu han play a music ron rile riai rai phe cha mi ti lung leng em em thina a ma johana po hi tun nu po hian he la hi a sali photo me a sakna hmuna po an zom do dwala ani po alunga leng viawin karing khamie saklai khan a tu nuwa hianin i a hla hi aron hi chhole em em mai bokani a ching mitla ti hla du ve tu zong zong te lo ngai na ve tu zong zong te tin demand channel lo thang ka keu to thin ho zong zong te po khan a in lo ngai thlang in tan karon hlane johan hlm so ma ching mitlai lo ngai thlang o

ikhonga ina ti lakan ngai thlak tak ron satu khal mal so mi ren thlei ani tuna chuan zo sang zo la changte indam chan ti la sak ilonga thlang u

dam chan ti hla kan ngai thlak tak ron sa tu khazo sang zola chang te ani tuna chuan mal som zu mal som ren thlein kapuang zelang ti hla asakan ngai thla anga zo sang zola chang te in kalal ka thlang to si ti hla asakin aron chun zom hngalang tunai lo ngai thlang u

kapuang zerang ti la kan ngai thlak tak ron satu khamal so mi ren thlei ani tuna chon zo san zola changte in kalal ka thang to si ti la sakilo ngai thlang u

kadal ka thang to si ti thla kan ngai thlak tak ron sa tu kha zo sang zo la chang te ani tuna chuan mal somi ren thlein ka fakache ti thla sak ilo ngai thlang u

0: tlem pha na samaya aizola po hian heroine hi amani alle tin sang ti ani tin chu mai chu ni lowa exercise narcotics ho ina an report dan chon heroine hong khathi ama ai khana rit ta thlat mai an tia ama ai rit ani chuanin an pol dala ni angla ti ani a ama ro chukan la confirm lo wangin chu tiang do chuan kan puang lo to na hian sir chian tura thon me kan boka
1: Minister John Rui Hloti, Enge Mozart Chen na in Nailo, an omti soyin, Kopui Munlun Laya, an omna saa, Hemi Tirem Turle, an omna mun mumal, ngay tua konga, sorkarin tay top, atsoa. Tlom ngay pole, Rui Hlo ngay, en kol na mun tenen, Chang Hovin, ma an lamek ti asoy.
0: Rui Hlo ti, Hemi Avei Vela hi, Enge Mozart ti aizol kopui en looma, Chung tetsu, intin ngen, yang atren tsu, in le lo han hona mai nei lo te ania ma deu khan tong thai betel camping center anom thina mai ro chu kumin kumlai hola a hu ho in an chuak de huka an lut le talawa zoi zoi an lut me ka central way me hoi tu tenen kan sei hova kan lutir le thei don to e te ania tin tun mai exercise narcotics department pon som chu hi kan dalut ve le to a te chuan kho puya rui lo ngai a te hoi hoi te po hi ziom thura kan ngai a zoi zoi in ma kan la don ani
1: Pulal hing lova marjuan, rui lo tol baka, state po na changa, zulak lu konga po, kauzokin ma an ladona, hemi konga hian rel lo lutle, mundang danga ngur zokin, ven him na an kalpuidon ti asoy.
0: Rel lo luta wangin, complain o ma fin fia ni lo ma se, zute po ya romin an la luta ni may o mange, di complain o ma wangin, police lamte, excise department lamte, central way me lamte chuanin. Chung the pozo and the katula ni chuti in a randomin hemi huna hian tiamo helai chumi huna chon kan endi kang ti ni win re da changa lo lutte po sarkar dan phalo thil te anon keng lung ne keng lut lo ti hi endi thrin tura ni ti kan rel tel bok ani
1: Minister John Rui Hlo do konga an tho ho na a tha ti soin khosang sanga na sataka tan lak tharani a Rui Hlo lu na chu an dap chho mek ba ka Rui Hlo do ko nga thei to pa an chan zel tur thu a soyani
0: to ho na in ra cha chu a ko rang rang kan om na wme branch te pon phur thara Rui Hlo do turin kan tha min non ti chake a mun a min lu chila min om chila an tia zep thu cheng lo eng em lai ka chuanin wme huai tu then kat kham branch chen khat chuanin an pe to lo han ti chu amoi lo nga mar chu an phur to lo ani chuwang chuanin an khuang ngei police kan handa nu chona dana lo dang ta a de chuan rui lo lo lu na hi ain thak thret thret in kan thri a main manipur a boy wangna lu theilo ne kan ngai kha manipur a tang hena lo le lu ve le ta chat maya saitwal district a lo lu nual mai chu tu na ya man ania kan mun lama e tripura na ilama bikin zone no me thang lam lai langkai lui le lama tang hena lo lu boka in ke ni lam train langkai lui pelin tripura rui lo tlan turan lu ti te
1: Mizoram dan mangan nataka zukhap turan nor taima ber bertehi du to ka zu in tur omnale zuzor na dora zalen taka anzor tlartiar tuarna muna fate le khazir turatir chinte anni loya atak taka chon kan chor chhu ana chungkwa kan in chung khura in zertir na ba ka khotlang in kai shwaina te sakhua Koshan in Zirtirna te, dan ro rel na alalle lallo te hi, kongdika shuai tu emo, kongdik lova shuai koi tu emo tu anizok di siya hi antam lo kop mai. He ramle nam kalsiam hi herdik tur chuan, ti turle ti lo tura hian kan tiyana ngay tak zetani, kini ayan nam upa fe zok sap hovin, calling spade a spade. Adik chudik diklau chudik lautingam anti hi kanbenga thun mai lova kannun pui tak tak angai to ani kan ti dan pa nga ya lem kan chan chung hi chuan rui hlowin min lo chila min ti buai hi are ngai don lova e ruk mangte pon sim chu soilo an huang tau tel tel don ti achianga chu chu kan ramle nam e chemek tu langsar takani hetiang hi kan ni zel chuan kan mabak hi athim tel telang kan ram shwai tu te hian rui hlo ngai te enkol na tur tha le changkang khovel po in a en ton tur khopa tha din min tiam to china un le who meu shiat pui tur khopa tha kan ti china atakrama ero chuan sarkari na nei chun kumsang kha zakwa somkwa a the addiction cum rehabilitation center tia avwa sethon muna jordan center po sinat kutahlan antum mek loya kanram shwai tu ten in thlan ma a an soile sarkar na an chan hnuwa an soi hi a in thlau thin em ani kumtam tak kan local to dan hi herrema siam diktum na ala omngai mi a lo hi amak hle ani rui hlo le zu wanga har satna tokte hun rei taka changa kan lo en kol to dan hi atangkai lova asot lo ti she chungin thak kan tum chuang lo kan warber gospel campinga rui hlo ngai le zungol veite nor lua hun rei lo te chung an pian thara zolkar ni khat an ngei hi chinfelna tluan tlinga ni lawa he nama hian lem chan nun atua milem an chuak tam ting zo ka ti thei ome mimalin rui hlo ngai en kolna andina central yma emo pol sang sang ko san then khat le mi thanem ngai ten an tan pui thin hi sarkar chuan a ui pui tui lian thlir liam mai mai ani bera che chua kan har sat via wani tun thlengin mimal en kol rui hlo ngai da khom na a thu nei tu te man ni lo polin an man te an da khoma mithiam ten an en kol chu soilo na dangin atlak buak pu in en kol tu mu mal an om lo fo te hi ngai tha chi ani to lawani rui hlo ngai te en kol na tur rehabilitation home hi mimal emo polin emo an din pu in a en kol dan turatan dan andua nga nga he hi sarkarin a en pui tur ania dan hi mithiam te duan tir nge nge ngai abikin na thok tu an roi ten miswal en kol dan nilovin damlo en kol dan anga en kol tur ti hi un lampo in adu dan ania chutianga fil taka kalpui ani chuan mipam hamle duam ten sumsiam na atana rehabilitation home andin chin ang hi abo to anga sarkar lai puya changin social welfare department kaltlangin sumhu a har salawang dan zom lovakal home nei tu le enkol tu te chunna taka shem thei an ni turani a in shem lam nilo andam hlen na tur ngai tu ana tak tak ne na kalpui turani chutiang thil kan kalpui rual chuan kan tu le fa te enkol dan te khotlanga kan in thunun na te ko san shwai tu te mo phur na te po omze nei zo ka ruwa manin nam nun siam thatna social reformation ataka kalpui angai to ani kan tu le fa te hi tu te emo sum siam na le ming thatna u ma wanga enkol tu te kuta da lovin an nau pan te la ya changa nun phung tha zirtir le kai shwai hi kan mo ani kan chung kwa le khotlang nun kan siam thata lo la piang zel tur te chen natla ka heram hi kan siam huna fanei tam lam te po kan in zirtir thei to ang chu kan thalai te HIV AIDS awangin in chung khur khotlang le namtan mantlak lo antam satle ani lova an thi zoi zoya cancer nat na in kum tin nun na tam tak ala buka rui hlo le zu che in wangin abik takin mi pa an thi zoi zoi reng bok mi pathi tam ber hi na thok thei rual kum la nau pang tak tak an tam ber le ngalani milembia tia kan soi hindu sa kho zui tu tele firfiak ta kanung muslim kan ti te aya sa kho tha ber zui tu a in chal mizote kan heti jok tlat mai hi zirchian ngama in siam that a hun ta tak zet mai a chan chu kan soi tama kan tong trai tama mi mu alan thiang hlem na man ro a chia kan manga kan nun chung ril a tha zongin a khoin a kai shwai phalawa in kai shwai tir po kan phal lawani tun din huna chuan mizo zinga HIV AIDS ve tamna chan chu tun malama a chan tamber rui hlo manga in chiu na siau in man tom wang ani to lova tin KS kan ti mai sapin commercial sex worker anti te zinga shikai pung ta chiam po ani to heklo Mizoram State AIDS Control Society MSEX chinchia dan chuan kopui pakhat aya tam nei wanga he shitri bai om takkai hi antam ta ber zo kane HIV AIDS shikaizinga hian khotlangin a hmu tleu nei in ang in koptele in zuar te ni lovin ko shan le khotlanga in mang wantlangin an ngai san le za chin te antam hle ti soyani a hei tak hi kan khotlanga adar chak em em chan chu ani theyani cancer chung changa po hrisel na lama mi thiam ten mezuk le vai lo kai noi khoi tu tam ber na state kan ni thu an soi thin.

mipui mimir minzer tir tu tura ngai te hi a ngei theilo ber beran nitlat peka chuti lain mizozinga cancer thlen tu tam ber chu zukle muamani ti mithiam ten menshil cham chi chungpo in bara kan khondo chuang lo chu ani hi mizoten christian na atanga kan do na sat berle kan ko san swai tu te po in an du lo ber anga an soi chu zu hi ania christian ram tho sabrama te chuan zutamber hi chochi khata an ngai thung mezel zuk le vai hlawa tanga siam chua te ero chu cho anga en chu soilo sumti hek mai po nilo shisel na atana poi ngoi ngoi health hazard ta an ngai thung mi pat mei chiat na lama zalen zok daya kan ngai mingo ho ain arukin mizo te hi kan lo na safe zok ti lan na chu mishing omza ta tanga chu ta hiv aids ve kan tam zok hi ani kan ni na dik tak hi pom ngam ero angai ngai san tur lama kong kan bowa chuti rualin thil thalo le poizok chu kan hole loi si lo kan nu pui fanaute pasal fanaute kan chom theina hlo kan lak na kan na a in a pen hle ko san le khotlang thil kan ngai pui mo zok ringot po hi thil dik lo lian tak chu ani mani hnam pui ngei le christian pui te ngei chan ai a rudu ten koshan le khotlanga alailum anchan chhung hi chuan kan hnam min suat tu le mu sit oma min siam tu hi kan hnol mai mai don lovin alang kan sarkar koshan le khotlang swai tu te hian engtika nge kan ram le hnam ta na poilu tuk kan thalai abikin mi pa te suat zoi zoi tu hi angai mo ang le zu chung changa kan do dan le thutluk na siam dan dik lo awangin kan thalai te an thi zela excise le narcotics department ngein thu chho an siama rangwa mual le phun chonga zu che in tura tam tak zia an tar lan kha ma se alang le a phowa ka zu khap na state ni kan du wanga kan ton le tor me kani ngai to chiang te ang u a phowak le langthei china lem chan hi simin atakram kanram le namta na thil poi mo zok lam kan hoi hi awa hun to tak em namtin hian chung kotina hian aswal le enkol har sabik sap hovin black sheep of the family anti hi kan kol deu fur hlom ni om takaniya mizoram din mun kan en hi chuan chutiang mai lo deu chu kan boi pui na hi arei ta hle mai police le excise and narcotics department le enforcement agency kan ti dang te hi dan kala rui hlo tol zuar le kol tu man tura danin thuneina apek ania rui hlo ngai te en kol ero chu an ti tura lumani lo sarkar department ta rui hlo ngai te en kol mo phurna la deu ber chu social welfare department hi ania chuti rualin head department po hi rui hlo ngai te ataka enkol lam a in rui hlo ngai te enkol na mun the addiction center chunga thunei tu le dan le in kai shuaina duan saka kai shuai tu an ni ma o me rui hlo in wal out takin min ron ti hi kandar thalang le kanram din mun dik tak ani miawa wangin chung ko in enkol na thalo le khotlang in thunun na lotla hniam ta ina shin rui hlo ngai boi pui tur tam talutuk hi engtin nge kan ti ang ti hi beng sika ngai to angaya kan sarkar in ti tak zeta rui hlo do be pui operation jericho tia awa rui hlo do be pui a hian police lamin myanmar ramria changa rui hlo lo lut thin dan be pui thakin ramri shul khuwa a yma branch tenen an changruala a hlotling thokhat ti chu kan she ome ma se rui hlo manga sundon na ero chu andang chat vek theilo he hi achan lian ber chu mizoram a rui hlo ti du leidu an tamwang ani ber maya he dan kala sumdon na hi a hlok em em wang ani bok rui hlo mangdu le leidu an om chung chuana hlok sia dan cha vek chu a har sadon ti hi thil chiang sa ani Operation Jericho kentel chu mi pui mi mirati thabar tu wal out ka khochunga rui hlongai ngampalu tu ka khosa te seng hoi ania he hi excise and narcotics department at hoktele central yme te mo phurna ada ania anni ho po in tun ma atanga anti danang thovin the addiction center a khallu na kha an thokle mai ani hetiang hian kankal rei to a ramhuai zol ang dewin ngai kan o ani bera tunna ya phei chuan rui hlo ngai hi tun kum rei vak lo atang khan an huang tau

tamta ka hian eng ang ngai to na thar nge kan siamang ti hi zo na lian pui anita sinot ro rel thutluk na anga kan kaldan ngai hi atha kan ti ti ngutarem to lo ngai to na tharanga ya thutluk na lian tham changkai tur le mizoram pum atha zonga ngong phatur siamangai to ani hi kan kalphung ngai le ti dan phung lovon le kan thiam chin pi alama kan kalangai to a chutilo chu heram le nam hian hliam atorna sato a chu a hliam pui tor chuan nam thi le ral a kok vu to mai ani helam boi pui tu sarkar department te le yme lam ti thei chin le anti to chin chu kan sia e asot lo chu ani lova ma se asot dan hi alung oi thak to lawani home the addiction center koshan in adin hi atha e ma se tun din huna koshan na tho chin hi chu du khop lo na alian thei viau bas leya midang khaltir ang dewani a koshan in rongbol tu atana apum te koshan mi pui po in rongbol tu ni tla ka an ngaya an thlan te hian midang mang chong lovin lu chil se ti ngai dan lian tak hi a om to ni inalang chuwangin sarkar department ten khatle YMA lam ten anti tur anti ba ka hian ko san thrai tu te po in kuang kwa theile kuang kwa man an ni to bik lo anam puma min run tu rui hlo hi ti tak taka do a hun to tak zetani rui hlo ti chin te hi an huang tawin kho eng po an za lo hle maya kan kho pui ber aizol kholaya po wal out takin rui thei thil hi anin peya mishing po za zo lovin anin chiu ngo ngong ambok wana pa hole a che vel ti hi han enila rui hlo ti chin te an fuan khom tup tup maya me chia chu soilo mi patan po a him lo hial mai sarkar le ko san chang kop po in rui hlo ngai te pual hian camping hul hiap short stay center tum enge mazat abwa sai to chungin heti zat mai rui hlo ngai an laom hi apui tak zet hetiang zela kan kal chuan nambo ral kan la ni mayang ti po a hlo om hle tuna rui hlo kan do dan hi chuan omzia anei thui lo deuh ni inalang rui hloin taksa ril ru le tharau nun angong nat zia te ti chin poi zia te aboya lu to chuan tal chhuale mai mai a har sat zia te kan thalai te nun ati chiat na sat zia le kan thi puina sat zia ngai tua hian rui hlo la ka indo pui puan hi atul to tak zeta chungpua a po kan soizin berle kanin zirtir na sat ber ni thei se adu om hle mai rui hlo do na hi sarkar le tlom ngai pol kuta chau da chi ani to lawa kan zawaya kan chan rual angai ta ani kan nei thak ta kha mizo thalai te le rui hlo ti ania kha tho ziak tu kha Isaac Zoram sanga ania a chwa tu Jenny zo than pui program executive ron chiar tu kha lalrin pui ani zai longai thave thungila lalen koli pau tu in rui hlo zun jam ti hla la sang zo li sai lo phwa asak longai thang o

kan ngay thakta kha ruy hlo zun zam ti ania aron satu kha lal en kolipau tu ani hun tlem kan la neya lal rin dikhi khiang te in zo nam wal rual ti hla asak lo ngai thave thungang o

kan ngai thak tak zo nam wal rual ti hla ron satu kha lal rin diki khyang te ania akashvani aizol documentary feature huna puan chwa ani.

Kan ngai thla ta kha nang chau hi ti la zoram chani sak ani tuna chuan iropuinan ti la vanal sai lo sak ilo ngai thave thung u.

sang pakhat na kan ngai thlak ta kha sindi lal tham pui sak ani apu sang len thanga pho ani kan hla dot le tan chuan zoram chanin kawangai em ti hla asak kan ngai thla anga hela po tu hi ming than sanga ani tunai lo ngai thlang u

kawanga em ti la kan ngai thla ta ron sa tu khazoram chani ani kan tha dot le tan chuan ilama atang lalpa ti la wala sai lo wasak ilongai thlang u